Malu kung ano yung sira, kagutok sa lihohaw ng ima, kung ano yung trinchi, ang programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nalurin sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihut. Iya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento hatene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tirmay, ita baro na lay, Mujika Furakida o titulo Haridame.

Maluk doven sira, how noi mar, se lori tabot sira, ba visualizasaun, konaba, patin seguru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, maluk itahu visualizasaun, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: Da hak tuil, modu nebe sira kuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
1: Ami mjebahan, mjeba faandeit. Am lahalo nganan dam lori ba faandeit, amu tu lori faandeit. Osang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu. Na ane mai husa jura ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihang atu mai jura ami baru di tuir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Maluk lang na yung sira, pagutok palihohaw na imar, pagawin niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusifulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diag bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento hatene no matenek niya. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.